Pini labangso ajame kalongko PPC ke rotke parju ponjima labangso aputha lamthe chipajir mida mixena. Porphai trogra minit ke plenglote kangdu kardomaluna jame kangdenga long asonsona lunang litum arju loingji. Porphai trogra mitong ke prapho plenglote pini ahirjir nang litum durmison krohin pen arju iglongji. Porphai trogra mitong ke prapho sirke plenglote Pinya sarlam thi nang litum arju lo ichi. Porphai trogra mit plike plenglote karbi lunbarim. Aluna jamek ang dengalong asansonalo nang litum arju lo ichi. Porphai troxira mit ke plenglote pinya lamjir nang litum arju lo ichi. Aduntu porphai nerke pramit thongke plenglote. Sponsored ajay mek nang litum arju lo ichi. Aduntu karbi lirmia luna jay mek ang dengalong asansonalo nang litum arju lo ichi. Porphai sirke pen ang litum power angelic battery asamisalam pen arju iklongji. Aduntu porphai sirke pramit krip hop leng lute hindi lamarjan. Aluna jai mek ang denglong asonsonalo nang litum arju lo ichi. Porphai sirke pramit plike prapho plenglute. English aluna jai mek ang denglong asonsonalo nang litum arju lo ichi. Aduntu porphai ke pramit kripho plenglute. Lamji rajai mek nang litum arju lo ichi. Ada porphai ke pramit thong ke plenglute asamis lamarjan aluna jai mek ang denglong asonsonalo nang litum arju lo ichi. Aduntu ada porphai crazy plenglute. Helen terang pianing arlo alam the nang litum arju long ikji adun thu sor lo seng tong ajay mek nang litum arju long ikji. Porphai ke thom ramir plike prapho pleng lute Guwahati ben kapacheta karbi ajay mek nang litum arju long ikji adun thu porphai pli ramir thong kep chok lute Dimasa lunbare malun ajay mek ang deng long asonsona lun nang litum arju long ikji. Arnikang sam porphai pli ramir plike prapho pleng lute boro lunbari maluna jai mek ang deng long asonsona lunang litum arju lo ikji aduntu.

non he jong nang litum kang du kardom alo na jamek ang deng long son son alon arju loing tang long lake akaswani difu adun tu durmishon crow pen kethan pon ahir jirle arjik sinang.

Arnam kardam o nang em phu ke the arnam cho ning ri kardam nang phan si ning pi the a be ra dang nang em phu che nam nang do bom son sri ar je chi ni o ne nang phan long ri long pa long ku long dang do ben nang ar je do an ja gong horang bi ri so re nang si pi pa ji ra bang cho klem cho do cho klem cho dam chok che do a nang si lang chari a bang nitum kisung do an duk lak nang si kapa jo ga bang la La si empu kai ke adap training ricardom nang phan rubla ning tipi.

Lapono porang nitu. Karbi lun bari maluna jamek ang denglong, lun arjulang tanglo. Lake akas wani difu, non studio guri por pai troxy plengji kai kailo, lasi Delhi pen kapacitak hindi lampen birta nang litum arjulong po. Por pai troxy remit po pleng lute, Delhi pen thot kapacitak English lampen birta nang litum arjulong po.

0: nangli ning ki hanglo pochi behek pen konani kupini lun ki lun je phan ka charli dun mate lai ki thipki thenga na thu mirdong praksona thu ki thipki thenga charli dun la pusona li do ekma
1: nili punon amat ke ave la puson mang gave mena ning ke hang pen ning ke hang ka chibor idun bang nong ke lang dun pen mate bang ki thip ki rot along ke thegon long lai pen si mane ka bor idun pen si nili ke chipa thek dun
0: kalang self made kalang kalang piklo
1: ning hang pik ajoin ni lojo
0: ahok petlo pamunang ligi pu lun ka bonda ning hang upa lam po si puthone li nangkar ju thukang tung nang li non an nang li lun ka bonda tang son ko an bag do ik pola ho
1: li non an pudam lablo bolote ing koi ke su sipo bon jir ing koi su sipo
0: kalang kalang
1: ne non nili mena male bonda et pu kali he mute pu ka cherap dun pu no mate ni mena YouTube channel se tamme do ka je tamme pu mena bonda pota do la pen jur po jur pitu men ka cherap la pu sona alun haita doi lai pang room et pen se nili inkoi ke abat pu bon
0: ba ka lang di tum u wiki mi na ta do e pen ke lan ke do pik lon tam jur pek nang ji tang te nang li ka bonda lun ison ba asa pa nang lun pik ji ma
1: nili bonda lun ke pa klang tang jir kep ke susi pu he nili mena jung jung ne a channel do sabamon kiri tisobu malo YouTube channel hoda pen nonili langdam at pulote isi chethang muchot niliban ge menasi chbonda pinal po jumelab le lun mukha kon ma che smart tangan sitame sitame songbong pen rada tum aning ke hangna aning ke dognai abang solomon ke adamasar po
0: kala to nang lun pik than te labang solon
1: sa we sitame nili lun po
0: ja
1: keeper

0: que hang lai pen ajoni simunitum non ke kachihung mati kilun ki kan bono ajon ke rot carding bono ki thi bono
1: pedilo
0: tame la pensi ho banga adimalong asonanra don chipa planguji tanka maha pene chipalongunoji buan ke unundela
1: lallo
0: muthe chibori dunang po
1: tenang li youtube channel alam pa munang le aning je hoi hoi nang nang nang li youtube channel nonamat nang kilang duna tum du umana nang lilun kilun pen
0: nilipan ke dopik poason no jama tha bang inuvelle nanglang dun inuvet bahiniwelle nangar judun bang duk tami dupik busi matha po
1: nangli non an e lun sune soning koi bak bonda elo punangli nang than lo tangte ka piklang tang la pu son ko an bak do iklo non an
0: nili youtube channel mena youtube channel along ke non an ke jir sirke ma jirke bak son do po he tami paklang do lang non e prang paklangli sikhi onglang he busi bor idun bom po anso se akimi anso se lunjir tumu misen misen mathapen paklaun jiban se bori po
1: kala kala riso kai aben nang litum klem rapet ahut nang litum kuman mat iklon tang tela nang litum lun rapet ajir po tum ke
0: ni litum riso kai along ge bang po do tum ge jir po putan mane chipu pe korte pusi chipu korte son si cheho thige riso kai da isi mane tum ge family lo puson si chama tha pon
1: lalo tang tinang litum ben punang ho riso kai la pen nang li nuwet kilun alun pusitame kusona jat a music mate kusona jat alun senang litum kilun lun lo
0: riso kai along bang he dake tum ge bisi phake bang phuan do ko mate
1: lalo
0: pu kilun tame pu inut asap asap pusi pache thak pon pon le he bisi ke ni tum ge pop
1: pop de
0: pop si bisi ke ne onson genre do do rock tang ho
1: kala
0: pene classic tang ho jazz tang ho
1: kala
0: nili tum bang ge riso kai long bang ge pop
1: tante nang li nuet al kilun lun ti tia bang ke
0: ini lada bang ke lun jam pima ning mathale da ling son ni
1: ning ke ati ot ar leng
0: ah la pu son yo mane pu pajun pajoi pajai la son do
1: kalang kalang
0: soft rock cbc ke nili ning hang he
1: kalang de nang li non an ke lun kilun pen dam bom pinang an ning kan pho an ke nang li chumat elo tangte nang li konat adim kilun da mahut si nang li tera da tum nang li phan nang kirung ne adim nang li ke chethek long lo
0: nili nohok ta sosaram thai budam thai ve nohok adimle nangchopha pusitame nili kidun an kilundun an todam an adimalong an sitame hoda rat atum tame nang chinghon pe anje supportun pe anko plug dam thai ve
1: kalang kalang
0: sob kanghon homan nai pe
1: kalang
0: ning ching sam dunu ning charong dunu lalo
1: ning kan pho an lo pot si la so a bia long nang li gidu nang li la lun kilun asai long nang li kidun pen nang li ning kiduk ne so nang li kitong do iklo ma
0: avelang nang ke
1: avelang di nang ma mat ka teng senang li ning nang li ka himana teng se
0: kalang kalang
1: kalang nang li ning ke hang asai pot si
0: kalang lo
1: kalang lo tang te nang li lapunat ke lun lun bom lo lapunat ke nang li hem tun nang li hema kisar kisar pi atum pei putum punang he latum nang li phan ko anning nang rong dun iklo
0: non jathanam bote tepi alam nili piniani aso adim long ke lidun ke lage nimithang jung jung pen loge uni aholam thang
1: kalang kalang lo
0: lada ke nili pu pen pai natum ahir jume mate alang tuma join ne pen sini piniani dak non radio station long an jitame kewang pen chingi je than long
1: kalang kalang
0: doni jir vet pu jitame pipo tuma join ne pen se piniani paklang dun long
1: kalang
0: rat along nilise tame palelong
1: kalang kalang tangte nang lipu ke lun lun lo lapu ke nang lu charli bom lo nang li lun kilun pe na pot nang li ka por hi anat ka tikuk la pusona ve igma
0: chethanam lo de nona phike thangte he
1: kalang
0: hola so lam lo norma charli bangke graduation ane je patanga lo
1: kalang thela charli boy hut
0: charli boy hut school penang school la classic 7 8 la sona aroi long ke kilun ta ning ang pe ki tip ta ning ang ke rota ning ang ka ta la class of period hut do mate teacher bang with that tango mate opinion games period lai do rasohlo bolote bang pathua long dami pathun dilo kaidala jupoinu bahini doi patum pen pu kachali ate bolong pu sitami pu ingni prong po dakse iri pen sitami bu thibun bom lun pon bom ola puyo
1: di
0: in sonmen si pang cheng le he
1: kalang kalang
0: ge kachali bang ge ah charli ge charli sitame mane inning paparni do ko
1: kala
0: ne charli bom hu tame ola pu luna na thu tame phu dam jui ola pu sane
1: kala
0: pini tok bom tame ho ko pini lun al lyrics posi matha pon rong ji la pu son ta

0: apige pu imena chebor ipon lo he eng lapu ge chok chelo pu si imena ben chebor ipon lo ka charlie por bangge charlie cb phansi ka bor I ilo unta underlo ako free por si lunai ge tok nei ma lun ta me lun nei kerod nei pusa mela ta chebor ipon pen por bangge thak dak lo apige ka charlie por bangge ka charlie lo charlie bel lo kilun a porhon bangge lun po rot po kiju nenga por bangge jui po asom no
1: la por si thak the ku nang likiludun chenga hut ku ana hiring tang lo la sa jarni lam chi thanik thata
0: so ahur bangge hem da tamlong bik bik
1: la puji
0: ne pu e kitab chelang nenga porlo de a kitab bangge pur rak po ta me a kitab ta hini doji isi ke class long school long pima nei thana kitab lo ar vi anat ke pu ar e anat bangge la lun ke tok la hai lyrics a kitab hai lasi do ponji oh hola school long pima nang thana a lu pima la sartu nang ke than kachali poning bai chali pon pelo la lun go pima la la bang sik ekdom kachali mane
1: oi
0: che padugi
1: oi oi la sanji la isi a por hudome te la so por hud ku mat sinang sa por du nei lo nang li hema long ku mat sinang li lun ki luna na thu nang li ning ki hang along nang li be nang ki du na bang ku mat lo hema long
0: hem long ge ki cheng go ge e po pa ta lo ki cheng menta ang cha support du no
1: kala
0: a be nang dun pe ki luna hin po no sports hin nat po no ki lun jo ta li ni li ge sports na ta me ning hang o
1: kala
0: ta me ki lun a hin nat bang ge ni pu ni pa a be nang be aku ni pa ji bi si a be nang dun e pa bang ya okojang kupenda kiluna ninghang pe ason mane latum team ben jita me lason group ben jita me kilundun lason ason mane che patidun da do uta okojang ko penda ase lahai pai bangge nang chini de lahe ane ninghang kam ge mane un an ge papling boridu nang ji papling panzi bori nang ji lala
1: tang te non ge enang liki inut jo sarbamon kiriti supulo te inut alun se pulo lun se puka li puten nang liku pisiman igi laho
0: poka lipulo de nilige atobar ge dope aholam thanpo
1: kala
0: piniyanita nile kilun thek ma dupilo nonge itum lamlu pte kilun chota kali nonge itumal laan lo arbiang lo non ta facilities ne pi sports ta do education na hin puno la pen music a hin puno sona tha kapre kapre dupila chathanam lo pte nilige lapulun se pole man me de pusonde nige bisige pu fitness anata important pi o he
1: kala
0: hola pusi pini sonda ke dupu puya chema thadundo
1: tenang li ningki oye husilun ka bonda titima ningka rong husilun alam tenang li ning along ki wang penang li ki tok titila
0: nilige ningke hut polo de ningke alun si tok
1: o ba kalang
0: lage aku ningka rong hut de ninga rong alun si tok tok le he
1: kalang kalang tang tilan nang li ningki oye ne hut ki tok cheng alun nang par ju ji mata
0: abang solun hade o nikang hon po
1: ta lun ik

8 itu. Pini alam jira jamek ang dengalong. Owe kimi lun sepo ke hai sarbamon kiriti so. Lapen hot bang. Helvelin timung piang bang chuchupo nang litum arjulong itang long. Lake akaswani difu.

lapon porang litum lunte to ajai mek ang deng long san san lon arju long tang lo lake akas vani difu non studio ghuri por phai ner ke pleng ji kai kai lo lasi adun thu delhi pen kapachita samachar prabhat hindi lam pen ang litum arju long po adun thu por phai ner ke bramit krip

lun che to ajai mek ang deng long san san lun arju long ek tang lo la ke akas wani difu non studio ghuri por phai ner ke pleng ji kai kai lo la si adun thu delhi pen kapachita samachar prabhat hindi lam pen ang le tum arju long po adun thu por phai ner ke bramit krip ho pleng lote delhi pen le thot kapachita morning news english lam pen ang le tum arju long po

Lapanapor ng litum, sponsored a jamek Department of Justice from Ministry of Law and Justice. Ahin pen, episode 5. A sponsored a jamek arjulong itang lo. Lake akas wani difu. Adon tu. Karbi lirmi lo na jamek ang deng. Along ason son alone arjulona. Totang te aprang si. Pukhila lekthipi kiluna lun. Chetong nang oviai hithia long po arjik sina. Labangso alun nang parjuji prang. Asapso chathanda meksina. Kanghon ke a ovi mate artave ha chompen le lekha nang tokdun lute ete hang paprai un e. Bang votek vosu saru maino ninke kanghon chechap e. Kanghon po hormu ke pirthia thak na hokta namathayawi athe lake anam sodak lapen a hok kanghon ke paprayun e virun e lasi itumta owea hithia long chetongra kanghon alam ningar lolam chethan sina pusi ningke dogabang phu aphan lun pen kachu pachada totangte labang sulun arjik sina

Nan hai jong na li tum. Lori wilak sa hin pen lun arju lo ik tang lo. Adun tu Paul yang hin pen lun arju lo na. Alun alam theke release me.

Lapana porang litum, English aluna jamek ang deng long asan sonalun arju loing tang lo. Lake akaswani difu. Adun tu lam jira jamek ang deng lo. Facebook ke en ake me lapen ake no ang tek aputak. Ke talk abang sarlong kiteron lapen ke thanabang reng sibon teron pe hinpen lam

0: Lapuan apa orang itu? Asamis lamar jana luna jamek ang dengalong sonsona lun arjulong iktang lo. Lake akaswani difu.
1: Desert ahigol pise amar champion ohai na etialoi
2: bill bhorar agote tu ahibo na hoy
3: koi swali hot ki koriaso
4: billoloi roy asu
2: tumar card khon dia na

cho ti po a bang an le ka chi sang ma chi sang si im sa bang biri sim pen bir am biri sim e than yang ron na hom yang ke kai pen lo li lang tang chi ni ni lang an tang chi ni ni lang

lapon aponang letun. Hindi lo na jamek lo penason sona lunang letum. Ardreg long tanglo. Laki akaspani dipu. Non studio guri por pai trokra mini plikar po plain ti dong dong lo. Lase guhati pen kapacita. Anchili batri asami salam pen birta nang letum. Ardreg long po.

Deadlong di ching hona dunja meg long pen kapadu si nang tum kardi long ji lake. Kang bura tarang lapen alang li rui sa hutum ben kilun. Indi so kar biak hei pelo mang salu nang tum ardrik long potang te ardrik senang.

0: lo pulote wang dap rang
1: inge
0: la so hut bang ke je kong el so chu long le pin lo ba chi ru wa re lo ba chu thek the de puta doji la si thang ma tha nang ni ka jot mo pen je chu long phit nang ji ba cho long phit nang ji pugali la apaya chu lang long pa pang si bo moi la so pen si la pu asap sap alang thing son wang bom po ke chenga ko inge la so kong el so bang si bom lo pulote ni niang bong ma si chu lang wang phit po
1: Tang te doctor la osomar apietum a ogreng no da ka hut chulang pi ik mema la pen chulang pi boma hut apietum dowai chumi ma chu ignol
0: osomar apaitum a ogreng no da a hut pulote dowai ke chumi la pen ke a ogreng no da a hut puta chulang bang ke pa chumi non ke than pa chini ba guidelines a teng pulote apai bang hepatitis b le dokok ba hiv ba aids kiso dokok tang ho ba apai bang tb kiso dokok puta me thang kisung ave chulang bang pachume lagile achak precautions enang po non son sing jampas year at plote mask kup nang po la pen hand washing hand hygiene non ari chal sam pame ba lang hai hu ching lu at pen si oso phan bang chi ot nang po kapachuno pulote apai bang cancer ke so dokok ba cancer a therapy and bomb pine chemotherapy and bomb tang ho radiotherapy and bomb tho cancer do wa chop bomb tang ho pulote hala so hot bang ke nitum bang ta pachunang ni pusi pudun dun lasi las cancer ke so ave pulote ajat a ke so le do putame chulang bang ke pachume
1: tang de doctor la chulang ke pachunang ji ke kon anapor a pc pachu ik nang po
0: chulang kapachu bang ke moheta chathana son ka jot mo pen ba ama hang ke thek pen ghonta i siang bong pen pang cheng phit nang ji pulo la pen ke la so phit pen ghonta hini hini ba ghonta ke thoma phit a phit ke pachu nang po alni si long ke kom nai pusita batai nel kep ke pachu nang ji ako kapachu bang ke ihi pachu det lo alom so pen ako ihi pachu det la son kali ihi pachu pang cheng lo pulote ke kom naita 20 minute ba adha ghonta la det si ihi ako beleka hi pachu thunang ji pipot ma itum bang la adha ghonta an pachu nang ji ba pipot sil anapol pachu nang i ma pu bang ke athema chulang along hini a type do la chulang he isi bangke ni tum pupo full milk inke isi bangke hind milk full milk pulote la false kichu ke chenglo pulote la si ke long po full milk pu bang la dak bangke kong elso bangke itu non ilitum lang ki chu na son lang jun dete asap o kangchil bang kom chet alom so pol in krangling son itum dodo la si la ke cheng si a chu lang ke lang ki chu na son lo la ke cheng si chu det pen a ko la so phit continue chu dun thu bom lo pulote mo phit bang ke hind milk hula dak bang ke fats content olo mane ha dak bang ke non ilitum a ke thetum an ke chu det pen ko sam ma kang krang la son thot si kong also ba also thi ita me la phit an da chu lo pulote la tum bang ta in krang po la si 20 minute ba adha ghonta la an ke pachu vek nang ji la an si la pu hi chu det si ha ako belek a hi pachu thu nang ji la son si hi pachu det pen inke ghonta hini ba ghonta ke thoma phi ghonta hini un edat puta me ghonta ke thoma phi la son si ako klem bom nang po ke kom nai ba tainel cap ani si pachu nang ji
1: tang te doctor ajha ka pietum mate osomara payetum stress mati kamatha kilak penajok breastfeeding along pinia kahinu do ikma
0: stress ke dolo ba kilak dokok pulote chulang kavedet ba chulang ke komri lason dokok lason cheplang det ta thek athema itum langdam etlo pulote oso phili hut pen ba pregnancy hut pen son thot si oso amahang pathek tamila tai si stressful condition lo la pen ke oso amahang thek det pen ko anjon apai tum ne ke first time lang mane aprang si kong el ke long la si ke thek thi ka chini ni ta do do la pen ka phere ta do la so ke thek thi ka chini ni join ni ba ka phere ya join ni pen stress pang dolo do bom pen aku abisi tu dat it la so stress pang la son thot si la so stress bang bar hi bom ba ong bom lo pulo te pu chulang ki doji ba chulang ke wang puta me del chat po la si la so hol mu bang la family members tum ta ho ba ahem a salt

English alone ja meglong pana dun tu na tum kar ju dong jia lu na ke goodbye my lover pulo bang salon jam blonde skill lu na tum ardreg long potang te ardreg sina.

lamang sa jamek longpen kompon sina tum kardu thong ji lake hawar lamar jan longpen suji ro hang kilun ma sobso akang hon polamang sa lunang tum ardu long potangte ardu sinang